mwen yon do sou ka kote benediksyon yon pa yon nou ka yon realize se sa bon diye ka fe ban nou la jan pa sa gen hey. Ankon tout moun kote zotye M707707 sa ka fet well bless M 1190